sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento pio no ebue ejuma sam na aya de no nyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no ngu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel obutse mu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se oji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

sentreni na oyo onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wari akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a uba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresam ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be by the channel obutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo jini se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure

Ujidiasia no. Anya saha mamu. Ha, Mrs. Sahana chesa mnese. Emri bina ya suri chamo. Eni frafo mienu bibani cheno. Amu mbisa nese huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Mujidisa metu miya yewehi. Amu buwa nese. Ani owure. Ya jiji o se ubetu miya ye. And I yesu tinene sa. Ode kawamwe ni chira wonse. Ha. Sani ya mujidia siya no. Mujidia ni mkwa. Enye sa mamu. Mesia wano huna dia amunumuwa. Hey, adia chisumpo.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wari akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase wo kunu no ngu ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu retwa mo any friend for me no be body channel obutia mo se ahuya mo bo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se me tumi aye we yi amo bua ne se ha ni owure

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue e juma sam na aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase wo kunu no onwu bastandedede broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesuri twemo any friend for me no be by the channel obutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ani owure yi ajiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka won ani chira wo se sani amu ji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem Nisse and me be na yesu richem o any friend for me no be by the channel amu bisa nisse we are more boy David Iba we are more boy David Iba na yesu bisa won se moji nisse metu mi ayewe hi amu bua nisse ani owure ye jidi o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amu jidi etia no mu jidi enyi mu nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amu mu

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okun no onwu ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesu rejamo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chira won se sani amu ji di atia no enye sa mamu me ti sa na chese mi se every be na yesu rejamo any friend for me no be body channel amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a chisu mpo

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento pulu ebue etuma samna aye de no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yes rejamo any friend for me no be by the channel obutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se se ni amu ji bi asia no enye sa mamu ha meti sa na chese mi se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa what they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Muchidia, ya no, Muchidia, ni mumpa. And yes, sir, mamma. Messia, no, who not dear, I'm no more. Hey, I got you, soup.

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opu no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no ngu ah ba standede de broka ya mama ya ma sana tresam ne se emre bi na yesu rechamo any from for me no bi ba ni cheno obutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amobua ni se ha ni owure.

On yon coupon a yon hon sentrene. Yon finu a e mwa tunu e bwe. On yon coupon a mwa e bani bi atu onansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen tu opinu no e bwe. E chuma samna aya de no onyami we siye siye sabri. A ubanu ongu wate. Mese yon ni ano. O betinase. Mese wo yire ni betinase ukunu no ongu. Bastard,